Andela galuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babezi inkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

izwi lomhlaba seliqala sekhuleka kuwe. Wena uyinkuna phakade naphakade.